0: Oninga tango susu makasi esesili Ebite na sala nini Yoka nzambe kobela yu na nzela na nga yeti Likia lisusu Pwete ye azanabo
1: Likia lisusu
0: Dima kaka